0: Robos, robos, sekana. Mama talata baya gidi boni. Ase flop pangkana sa libong boni. Kanon na mela kaya Peter Jalfa sa debo se matwag is boni.
1: Mabet.

tsala ba sa tsogola ka mala ba khala o mai wala wala mai ada mai anada

0: e ke kosha ya khata bonko man balobi yona ere ke kosha ya khata bonko man yona ere balobi peleng ko file kosha ya ADPT yona ere seponono ga ba le go shetse metsotso e le some se swai go ikela go iriela ya bolesome
1: a go rampara ka mogho ke bina o ka gona ke
0: e ke a bona
1: ya tsheke tsheleng ke meke mengwa mebino mengwe ye le gore go a se mebino fela a kere le nabe ba ba matjetse a bakatse ko le re le bina marata he
0: a o ke ne dirile
1: tsheke tola tsa bo di command
0: mara ewe ine ka o kare a ke tsebe maybe o na le mo kwa mothoko
1: ka ru ka mogho ke bina ga o
0: e ka mogho ke bina
1: o a kere le tsho go polo re ke mebino mengwe ke mebino ya setso go bina dinaka go ba mhlomong o le motho le gore go motho a me reputle ke ba kirena batho ba ile gore go re bina ka tselae le ka mogho re bina go ka gona go gona go bona gore ge mo yana pele go kana pele go ka fitla batho ba re meropa ke dinaka ke tseo o tlo go ka mogho ke tloga ke ile ja ka gore o go gore motho o ke segware tabeng go bile gape tabe le mererong ya taba ya setso gore o ke segware fela motho le tsore dotef ke filwa gara motla wa bua gape ka taba tsa ira bolosome o re file ntlhagolo gore mo station se se go thele tsa batho go nna se sengwe se le gore go ke nya ka go ka se bontsha e bile gape le go selaetsa mabane re bire bolla ka taba ya kudi be rena go e ba re khalemela gore taba ya go khwetse le gore go batho ba poster batho go kaganela le ya go ba re o tsere molekani wa ka belo belo go ntlo mo ngkhalele motho ke dilo tsere mo tse le gore di a diraga gomme beke a kre beke a botsa tla re go sasa ra khalemela tse di yang go dira ka ra mafelo a beke kudu ka gele gore ya ka ra mafelo a beke a matelile a kre le beletse gore la bone ke re tla ba thoma mafelo a beke botse bile a thoma go sasa ka laboraro kudu ka gele gore ke lebeletse la bone batho ga ba emishumong la botlhano batho ba emishumong gore ke long weekend bjalo e tla re go sasa ra thoma go khalemela gona le se sengwe se ke kule go sasa ntshwara ga botse ke ko mongwa magare ba re mishumong o sa le ka monwa ka moshala pile yo ke ipuse sa hora e ka ba ile gore go ge botho mo sadi a e ba le gopolo ye bjalo ya no ke ba mthomo sa le botho mo nna ba ba le gopolo je di bya re batho ba bana ke re go nona batho ba sa
0: mara a sa ga ntse re bolela nnete ene ke go ke ka ba sa di ba itheta ba re ene ke le mamang ka fetse ka tshaba
1: ya bjalo tla re khaleme
0: re tla re khaleme ba le a ke tsebore na re khalemela re tshwantse re khalemela ba sa di ba ile re bana ba nto bana ba nna ile re bana maikarabelo ba di intentions tsa go robala le bona maikemishe tsa go robala le bona re be re khalemele le bana ba ile re ba rekela ba sa di mabiala mara ba sa bolele gore ba nyakang
1: wa tseba ke nyaka go itisha ka tsela gore re ba abolela le nna ka tsela ba bontsha gore bontsi ba le nna batho ba banna a gre ba lebele motho mo sadia a botjana gore batho ba banna ge ba ena le chelete e ya ba hlohlona ya ba fisha jalo ke ka fao ba pala go tsa maikarabelo kuruta beng ya ho hotele gore motho pala go ka tsa maikarabelo a gore go a chelete o tla re ka ke sore chelete ke bompone e ke fitlile le filo la madila o tla reka sela reka sela go mme ga go ene le banyana ba ile gore ba di shebile ke banyana ba le gore ba di tseba ba gone go fitla bona le nako ngwe go na le mafelo a mangwe ao a rekiša go madila ke ka fa kre go sa sa tlala re tlharola e fela ke ne o bontsha gore go na le mafelo a mangwe mo ba rekiša go madila mo e le gore go fitlha wana belo ka motho wa monna ba lemoge le motho o a reka ba bitsa gone banyana bangwe ba ba bitsang ba tsa gore ba ke di rekile ke ba ba phelang ba le gone ba bitsa gore founela mang mangwe o ko romo kae ga e gona a tla a khiphe moshimane o busy gore a tla kgone go reka re go founele re raoa shamane gape fitlha go fitlhile monne mo kotsi ka mo wa reka fela ona go o fitlha wa tseba goreng ka leleme la gago la boreledi o busy wa montšha re ka polola kwa mmele re fela re wa juta ba tla o juta ba feleletsa o rekile o ipotsa gore o tlo o sepela le nagane ae a go kgonaga
0: eish botsotse e fitlha tabeng ela ya gore re banna re e le tshwere tšhelete e le gore o na le bana fa bana pele gore e ba ka fitlha ko pele ba o juta e be ngwana setse o dirile maikarabelo a o setse a phethagaetse tšhelete o e file batho di-scolofise le gore ke di-scolofise dipatetse a o ne gore taba ya gore wena ba o juthile e ka dira o ka kaolape go tlhaelelwe
1: o seka hwetsa o e lefelong la boithabiso o dira di-calculator o balela gore ke šomišitse 1.8 gora gore 1.8 minus 5,000 ke 2,000 a mefelefelo la madila batho ba ikwa bosela ba enwa madila a rekile go kwena e fela wena o bokolela ka gele gore go tsere di calculator o balelela gore ke shumisa 2000 ka ke file mamang 1.5 ka shumisa 2000 ke rekile jola ba 1.8
0: se tsho ramaketho se tshubusa
1: ele wa hore gore gape ke di 15 ba ke di 22 e fela ba ke di 25 e fela o lebeletse 25 tsa October e tla ba ile ne ene ke matata fela motho le jere tshe ba re go topela kosha ye ile gore go tla dira gore ka re ga ditaba tsa iria bolosome ge re bo ya fao Gopol Heritage Day ka kwa Garampur di a diragala wa tseba ke lebeletse fa le rena re lebeletse le go kanganyong la le yawe gore na e ka ba ile gore go shotse go diragala eng kudu ka ge ile gore go ba Capricorn District Municipality ba netefatsa ga botse re diragalo e ka moka e re tle re kwe ge ntse ba tla ba batlisetse ka moka go bana o tla gopola gore go service delivery good governance prosperity no ba baano gomme o tla gopola ka botse gore go tse ka moka tse ke no bataba ya honoring our heritage building safety and stronger communities together.

0: ba tla ba dira taba ya pulo ya tse ka moka gona fa gomme ra tseba ga botsoro polokwane municipality ra shomela setšhaba re no ba ba le motheletsi wa radio tab e fela ke kgatlha ke se sengwe se se leng gona fo etaba gore a clean a green a prosperity district a ke re wa tseba gore go ge re bolela ka Capricorn municipality motlhomo gore bolela ka Polokwane municipality go gopola gore ke nngwe ya dimasepala tse e leng gore di lerana pa di fenya o mongwe wa mogopo pele motlhomongwe gape le go bontshiwa gore ke nngwe ya di-city tse e leng gore go ditoga di le clean di sekolo jalo kere hei ya ba re sekolo ba raoa o kayakaayaka o hwetsa go le sekolo ke ka fa o bonago mafelo a mantši mo ke tswa go gona di gona le tse mogotumbele mo ba bontshitsong a ba bontshang gore go o seke wa latlha ditšhilamo go ka latlha fine ya 1000 fine ya 5000 belebele ke ka fa ke dingwe re kere di bone gape le ba e le gore go ba šoma ba re ba tseba go ga botse bogaetsedi ya rena ba ba topela go ditšhile ba netefatsa ga botse gore mo re na le wena re phela go gona mo rena le wena re rata go gona le ge ntse re so di-plastic tja magunya re latlhile kua bona ba dulona pele ba topa gona fao bjalo a gona taba motheletsa radio chef tse ka moka tse di tla ba di tla thuitsebeng ya ga gona mo stationeng se sa go theletsa batho ebile gape re tla ba re bona gore na e ka ba e le gore go diragala eng mesong ya lekgono gape le tse dingwe tsa dipolation tse re tla ba go le tsona tsetse le lekgono ke dumela gore ke dingwe tsa dipolation tse re tla ba le tsona motlhomongwe re ka tara di-shutiša ge ba e le gore go ba tla ba ba setšho ba fetse ka fa le go bona
1: re tla ka re bona gore na o diegang pele
0: kuduka ge e le gore a kre nako tse dingwe dilo o ka di bjakanya ka mokgwa o di bjakanyago ka gone fela wa hwetsa e le gore bo dilo ga rena pedi sepela ka mokgwa le motlhomongwe o ka dumela gore motlhomongwe o nagana gore di tla sepela ka gone fela o fitlha ga ba le motheletsi wa radio chef e tla re ge re ya ditabeng ke ne ba ke sena bonnete bja gore go tla diragela eng e fela ga re tope koša tše pedi ge o kgonegetse re tšaa tše tharo go ara gore tše tharo tše taba ya ditaba tlang ke re bone gore na go diragala eng motlhomongwe re ka ditabeng pele ga ira bolesome tlang ke re bone
1: re taka re bone go rutiega ga bale re to topela koša ya sol yona e re a rieng

0: ditaba go Radio 10 ri a go sedimusha
1: ke a go leboa wa rra karabo le gaetse di chamain motheletsi wa Radio 10 thobela tshe ke ditaba tsa ira bo some taba go le reng yere masipala se ga ya makhado le mo shabaduru tsa tikolong tse mmalwa ka tlase o masipala o gore o ya ba le gaotse wa motlhaga se ya labakanyana le khono se ke mraga gore masipala o roga re rodukisha engwe ya dipala ya o ile ya thule ke sfatanaga mme ga biela bašomi ba mmasepala ba gare rolokišana le bothata bjo gape mmasepala o dira bipiletseo badudi go tima ka moka didiriša tša go šomiša motlhagase ka ss ka tlhola kotsi mmasepala o dira bipiletseo badudi ba inela diatlametseng ge ba le gare rolokišana le bothata bjo le kgono go letetše gore melato ka moka kgatlhano le mokomišenara wa bosetšhaba mphodisa yo a fekilego general fani masemola e tla iphumole semmušo ke kgoroso ka magistrata wa pretoria se ke moraga gore masemola a latofatše ka molato wa go ameya ka gare o manager fao a ile a fegwa mošomong wa gagwe mme dinyakišišo di ile tša utolola gore go ile a phara ka molato ka bofora gape le gore o be o sena botlhatsi bja maleba gore o a ameya ka gare o ditatofatše tšeo ka la gore be ba nyaka go lokela leina la ba ka gare a maraga gape le go mo senya seriti moleledi wa lekala la botšhotšhisi ba bosetšhaba kaizer kganyao o a tlhalosa

0: kaku
1: weda.
2: Ar feta nyuko. Kengwe kutse tselo re ngwe dikwe le biso nyalo go. Ba bona batho ba tsa ba feta nyuko.
3: Eh ba gona batho ba ile re motho uno rentse sa patele rente ba se re ke dinya kwa tselo roto dithoka. A tsamae o feta nyuko.
2: Re gapeletsa ke eng gore ge re kole ka mashile ba re kole ka madila. A re na le lereko.
3: Ke nana hore ke ntwele ya hore mamutha ke naka bantse bebotse. So o prove a point ela hore vele chalete ke na le yona. O lebala hore o spend the chalete hore a ona yona. And tomorrow tlo ba le ka ra dikoloto ka hore ape a re maybe wa reka dijo. E ra tshwantse o dire dikoloto tsa hore o reke dijo.
2: Ai mathata.
3: So ke mathata.
2: Tlo ja re le tef taba tsaka kwa ga Rampuru. E ka re go le kopana le tsona na no la. Mid the experience, give me a level. Have a look, huh? Then on ya, give me a look.

0: Oh. Gape papa go mpotsa ditaba.
1: Bo ditaba tsa eng kuku?
0: Enang ke o gakang. Lesedi?
1: A ke ya botsisa.
0: A tata go mpoditse go ra wa wena o re o ikholeditse motho le go rora wena. Tsho se fuba sa botsawane. Ke di kwile. Wena o re.
1: A ke bolele kuku.
0: A bolela, bolela le nna. Ke nne tuba ke maka.
1: Papa be ke sa re ke a ba botsa kuku ino ba.
0: Maro ba buditse.
1: Ke ba buditse. Ke nnete.
0: Di a kwagala re tlogele la maloba kere. A ke rone re o ikhweleditse wa rata nkwena. Fa le ke nya go runtsi di chefa. E le gore motho a ga go o bone ka re wena le yena le ka phidishana go fitla gole. Ke ra gore motlhomongwe ka baka la gore ne re re lenyalo go ngwa ka go nyala la fetsa le dula ka ga lena la fetsa le fitlhelela sela le sela.
1: Kuku yena he's a nice guy. Like una le siriti wa ratega ke morata kuku.
0: Ke tloga ke go kwela ngwana ka sa go bolela go jwala pele ke dikwile ke dikwešišitše go nompetišeng e le mošomo.

0: Lekgotla la dipoledishano go setišisa botheele tša batho. Ka mošupologo, re atlhatlha tša merero ya bosenyi le bagoro ya sepodisa sa Afrika Borwa ka mankweng.
1: Re a tseba ebile a dumela gore batho ba baleseng 35 ba dula le lena. Ga gona mosenyi wa ka tla a senya mo go dulang gona a etswa a le bogomo.
0: Ka labobedi, re šetšana le ditaba tša molao le ditsebi tša go fapafapana.
2: Mošomong o mongwe le o mongwe go santse go be spank in terms ya environment. Environment be mo e leng gore ka setlhagisetse bašomi goba batho ka moka ba ikwetsang ba le mo environmenteng.
0: La boraro, re swara dipoledišano ka seemo sa thuto ka mononageng.
3: Barutiši ba gešo, thuto ke bangwe ba morutiši ke pitso. Tswale ge o na le pitso, ga o a lebelela kudu mašeleng, ga o a lebelela ditselo. Sa go se o se lebetse kudu-kudu, o lebeletse go bona gore wena o ntšha bokgoni jo bolo ngwana mo baneng.
0: Molaka la bone, re sekaseka merero ya tša maphelo.
4: Molaetse le ba le gore malaria e gona matsatsi a o sa kgetha gorena mafelo ke kae. Motho gano kwa a tšhabelela ke phišo a rema ke tlhogo mmele o lapa a itswa dikudumela bosego a thuthumela le nako nngwe tlhogo a dikuduga phika tše kwane di bona o tseba gore o dumile ke mennane ke timela bookelong.
0: Motheeletši, sefeto ke lenaneo le go setiši sa gago sa mmamoratwa Radio TEF 103.8 FM setiši sa go theeletša batho. O theeleditše lekgotla la dipoledišano go Radio TEF
5: 103.8 FM setiši sa go theeletša batho.

Better pele. Ke nana re ke network, ke network ke tla wa go lena ka fa. Re tlogana pele re leboga, tlogana pele re leboga. Nke ke nete fatse gore re ya ka kua mabenkeleng ka fale. Ke dumela gore potšišo ya show ke itlogane pele le botlhokwa mare tlatla re e botšiše ka baka o bolela taba gore ge motho a nyalwa na go a kgonagala gore motho a ka latlhegelwa ke maintenance ga a nyalwa gape fale. Re tlatla re e botšiša potšišeo jale fno ba re tshwenya ke taba rena ya mogala ka fale. Ke nyakore ka kua batsweletseng ke banthuše re eng ka kua mabenkeleng. Motlho mongwe re tla napa re lokiša taba ya go amana le megala le bo bo attorney ba rena ka fale. Bo attorney all right ntumelele re die ka mogomo ka fale age ya o ka dira jwalo e be le go tlhoba.